0: Beirani kwenye kuvara Mozambique, triku fika na zombangwa za tu zamuno provincia sofala, lero siku na funefe kukupangani kutim, utongwa muno provincia, makamaka mulembe utongwa muno provincia sofala, tena sizikira mbalonga kutim, safunika kutipatu ibasa kumenya ngondu, funaweza nduli mabasa kujikirana, ondo na kuweza nduli pili pina kitisa kuti mabasa kusebenzero kuna mbumba akonde famba na muninga munafunika mpaka na chino distritu ya Kaya antu ndio anakonda famba na uliki ale makamaka na tekenya midududu na tangu ya ku Bero mdududu na nangwa na zamba piwa. Izi na zinangu zinati zikale mpangwa za tupansi kwa leru. Mpangwa zina kumanyo na inipangu Luis Tayat Vasco. Michini mba itiketu na nzanga George Barros. Kalani na ifa. Ntome ntome nyaku varadu itinati kupangeni kudim. Mulembo tongwe no provincia sofala nena longa kudin safunika kudi antonsena bulukiri pa kumenya nkondo funaweza nduli mabasa ufakafu na kujekirana makamaka ana nikitisa kutiziku ikondi tambaruka na mbutu ziri zinapatirwa basa mwinji sikonde mbofamba ninga unafunika. Manuel Rodriguez alonga kuti mabasa kujekirana asazesa nduli kakamu utongi fala inea ilonga pansiku ya chinae pabanje kachitwa ya kupaswa mpandu kuna akadamu atu hashanu nafuna patira basa kuna unu utongi makamaka mbalonga kuti minafunika makamaka kakuti iwa safunika utatendeze mbumba mkulongira airi ambutu ziri za basa pabozi pene na akadamu mbu airi anafuna zikira mabasa na nkadamu mbozi wa mbutu na patira basa utongi. Pakulonga hapa nzizu buzu bozi, mulembo utongi no provincia ya Sofala. Alonga bonto kuti are da paswa mipandu, asafunika kutekiti matongeru. Ninga andu, mbakitambo madidi mwene, mbalemeza muntu na muntu, uku mbasaka tonga, miseri na tnesa andu.
1: Como servidores públicos, devem ser guiados sempre pelos princípios de legalidade, a transparência, da proibidade, da imparcialidade.
0: Ninga antu nafuna patira basa mwinji penu mbumba, musafunika kuti muchiti mabasano uku mba mutoweza ntemo. Pakutoweza ntemo musafunika kuti muchiti basa na pinga, mba muchikonda bulukira pa mabasa kujikirana, mba mutendeza mabasa ninga munafunika, mba mulemeza pintu bya utongi. Safunika mpaponto kutimu na ife tikungi mpamvu kutitibenye nkondo funabweza nduli mabasa ufakafu pambutu ziri zinakitilo mabasa utongi penwa mwinji. Fandiku yeruze ni mpaponto kutimu pano muliku paswa mipandu ishi kutimuchitibasa ya kulemeza ntemu ponto na kuchitisa kuti makariru aziku aende pasugolo. Ale da paswa mipandu, alonga pontu kutenata chinji beche onsene, kutesaki zesa makariru adidi kuna mbumba.
2: Sao domingo manali mkuinda, delegado provincial da Água, Sofala, procurar na área de terra, identificar e fiscalizar as áreas ociosas, recuperá-las.
0: Inipano ningankadamu wa Água. Basa na ina nchakusaka zindikira mataka na gumanika, ala nakonda kupatiswa basa. Pontu na ale mataka na patiswa basa na antu nakonda toweza ntemo. Bechi kuru na ina nchakusaka zindikira mataka na ewa, mbatibweza pontu kuna utongi. Na kuti, safunika kuti utongi, osake lembera mataka na iwo. Tingalonga tangu ya ukali wa kudambo pontu na audidu wa pansi na kupangani kudini. Tina bechi kulu kakambwe ya kusaka zindikira mbapi antu na kita mabasa akupatisa basa udidu wa nsanga. Uku ala na konda toweza ntemo mbati asumira kuna mbutu ili natonga misero nkati mwena uzi kwa atu.
3: Miakushinyo Luis Alfredo, diretor de serviço especial dos combatentes. Continuara a criar condições para que os combatentes.
0: Tinati pitrizi mbati patabasa, funazesa makariru adidi, kuna pichoni pia ngondo nkati mwenu zikwatu. Trakoti iwo, akwanise, kalambo ninga antu mba kala makariru adidi. Kuna ala dezati tambira tayo penchena, dezati toma tambira penchena. Tinati kitipi unsene mbati saka zindikira, uku mbati saka kwa pasa pencheni kutatambiri pencheni. Na ipi uti nati patibasa pabuzi pene na misoke kusiana siana ninga ya klini, ademimu na modeke. Penafunefu makamaka kubeza nduli bechi inapichoni pia mkondo mkati mwenu uzi kwatu uku matambira pondo pencheni ninga mwakale.
3: Utrapasari desafios, principalmente no componente de subsídio do funeral.
0: Akadamu angasa na patira basa mbumba adapaswa mpando muno mprovincia Sofala pansipwe chinai. Molekuva mpangoza muno mprovincia Sofala nyakuva radio otenda wanyoka za kwenda ndi unaza mbaunensa mbumba na gumanika mdistritu ya Shibabava. Tinaate kupangene kutini mpaka na lero iwa kwanisa limbera misere kukwa na zana na mako mairi andu ada utapula otenda unu. Na kupangane pontu kutini na lero binalongefi nzizunu atenda ukwa na kumi na asere ndio na gumanika pambutu zinatendezwa andu na otenda unu wanyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Paposto administrativo ya Gonda, pabuzi peni na paluani ya Shibabava, ndipyo panagumani kamaka antu na utenda unu wanyoka za kwenda. Nkadama na saka na mabasa ungumi, amai na mapi zero ansisi mdistritu ya Shibabava, Rosalina Shivambo, alonga kutini, iyo, alukuchita pia unsenefu na bweza nduri kumuzika kwa utenda unu wanyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Alonga ponto kuti funabweza ndule utendo no. Iwalu kujita mabasa kuyeruza kuna mbumba na gumanika mbutu za kusiana siana. Tra kuti imwe mazi ya kuchena. Ponto samba manja kairi kairi na mazi na sabao penudota kuti bwezi ndule utenda onyoka za kwenda.
4: Mas a nível do distrito, a zona em que temos mais casos é a zona do posto administrativo de Gonda. É a zona mais afetada. Até hoje nós temos um cumulativo de.
0: Apa, mas Rosalina Shivamba Lukulonga Guti. Muno distrito é Shibabava. Wazaoneka pontu utenda onyoka za kwenda. Maka maka mbutu za kusiana siana, mbanyo mbutu na limbira maka utenda no ndi posto administrativo ya Gonda. Pepali mbantu hazinja ada utapula utenda onyoka za kwenda. Na leri fupanta kwenisa limbira misero kwa na kusana na maku mairi na miri. Pontu pa misero unseni da limbirefe hazinji ama abolea mizimao. Mbwenye antu kukwa na kumi na aseri, ndo kutimpaka na lero alimbutu za ungumi mbatendezo utendo no wanyoka za kwenda. Teku yeruza kuna mbumbe unsene kuti isambi manja kairi kairi na mazi na sabao penudota. Pondo ifembo tukuchitambu base nangu ya kugawa ntombo kuchinisa na omazi mkulungira kloro na sirteza. Mbwenye tukufuna kuti mbumba ibulukiri na antu pa mbasa newa anakitefi.
4: Nas fontes de água. Fazemos a limpeza. E para além disso, nós estamos já, temos equipes distribuídas em todos os sítios que estão a fazer, estão a distribuir cloro.
0: Fala, e a mãe Rosalina Shivambo, cada uma na sala que é uma baça ungumi, a mãe na mapezira ansíssima distrito de Shibabava. Tena kupangano kutileiro, distrito de Shibabava ndio basene muno provincia Sofala inagumanika na utenda wa nyoka za kwenda. Mbwenye tena kupangano kuti distrito ya Marumeo na Sheringoma ikadagumanikambo na utendo no pantanda ya koni da pita. Maenkitara kukwana api kwipifemba na ulima kusia na siana ndio daluzika mdistritu ya Mashanga na tanga kuzala kwa mazi kutoma kwa chakachino. Ngolongira ulimi udaluzika wa mapira manga, mpunga, mapira na chimbamba, pondo na kuluzika kwa ulimuno ubalo kwa na pipu pifemba ndio kutinsi kuzinu ulukusowekero pia kuja. Mustadoro wa ndistripi ya Mashanga Jose Lopes alonga pondo kuti ubalo no ndio kuti uzinji pa iyo usagumanika mpete pete mwanyanza ya Save. Ninga kulonga kwa mbuya Jose Lopes funabweza nduri kusoweka kwa pia kuja iyo anakita mabasa ulimi ndio kutinsi kuzinu alkusaka kalima mfendo achiri pontu alikudikira kuti api ulimi wakufunika. Akale akukwana piku ipiri apa lokalidade ya Ndoro, distritu ya Kaya, ndiwa kudicha kachino, anate azamwe mazi ya kumwa kuchena, bukira apa kumangwa kwa nchini, unafuna gawa mazi kwekule. Mkulongira, nchini, unafuna chitisa kudipansiku na nsiku, ukawe penu ufambisi mazi akukwana ma metru kubi kupiku imako mairi, pondo, wa mangwa pakati pa maganizu, anasaka maza mazi mbutuza kusiana siana. Nkadamo, anasalakana mabasa kumangwa kwa odidi distritu ya Kaya Beta Silva, alonga kuti akale pa lokalidade ya Ndoro, ndiwa kuti akafamba nsizo ma kilometru manomwe kuti agumane mazi kumwa kuchena. Mulembe utongwe no provincia so fala, ndi ana iruza kuti munthu na munthu azafunika bulukire kuti amenye nkhonto, funa bweza nduli mabasa kudyekirana, pontho ndiwo mabasa nikitisa kuti utongwe ukhonda kuyenda pasogolo. Manuel Rodrigues alonga pontho kuti mabasa kudyekirana peno fakafu asachitisa kuti utongwe ubwerere nduli kakamwe. Mafala newa alonga pansiku ya chinayi pabanja kupaswa kwa mpanto kwa kadamu acho ashanu anafuna kitita mabasa matongero nkati mwaino provincia sofala tingalonga matongero amwinji. Alonga pontho panzizu kapase mpando kuna madelegado mairi na kadamu airi kuti iwo zafunika kuti apati basa na pinga. Pakumalisire nyakubva radio tinakupangani kuti mpaka na lero pano panzinda wa Bera anthu anakita nsambo wa kuba na kuphala na famba na midududu akuchitisa kuti iwo anafamba na midududu ine akhale na gopa pepyo pakuzesa makhaliro adakhonda khala ndi momwene ninga kuviwaviwa kudachitwa ala anafamba na midududu pano panzinda wa Bera. Alukulonga pontho kuti mabasa newa penu mbiri muno usaoneka maka na masiku panzizwa kuti anthu anyakuipa ntima asapikitisa kanonga anthu anafuna kwira iyo midududu malape pale mbazamalisira kuwabera. Mukupitiriza mamuva mphangwa zathu za muno mprovinsia sofala patimanga nzizi unulendo mpaka ndistritu wa Kaya tinati kupangene kuti na lero ala nafamba na midududu ndiyo na konda gona masiku na masikati na tangu ya umbirimi makamaka bero midududu uku na kupiwa kwa ala nafamba na midududu. Pepe opi kuchitisa kuti iwa nafamba na midududu akonde kala adalika ukumba gopa panangwa nate za malisirembu na kupiwa. Alukulonga pontho kuti masiku na masikati mabasa wa sachita iyo nsiku zino mbago gopa. Malonga pontho kutalipa anthu azinji anabera midududu yao na masiku makamaka panzizwa kuti ale anyakuipa ntima asafamba mapikitisa kanonga ale nafuna kupira midududu uku ngazimamba za kuipa anangu mazamalisira piwa. Na ibyo alikupemba kuna polisha kutakiti basa ya kuonera nchini kodiko funa bweza nduli umbiri muno.
5: Mshadidi kwenda kutimunga yesi nisiko muziku kwenda binisa kutu kutoka mazoitu za 9 hora au 20 hora maximum 20 hora papasha em kutoka porque mzizo ikunja huko limao pano paparasa pano mna nkadamo pano hapa chef wa parasa pano kuna ngapi tena nkadamo so abuka pangono zinaje ndi silver aha ine zinanga ni se santu mwezeji wano ndi ndududu ndi njinga yeah yanga ni njinga aha sana basa ningana ipi nisapata antro transport ninafuna kilenti ile aha basa tukona pa njinga, tukona pa midududu. Nene anto sasangula njinga, sasangula njinga, sasangula vya wa ndududu. Pana anango anamuedao kulongo tesa kusigiri kila njinga. Pana anango anamuedao sa kusigiri kila mota. Nda anapira njinga mbani anapende zirambo kundishiva nombo. Kwa pirambo zi njinga mbo. Ndao, inimano nda kumusari 2014 pa. 2014? Paka nalero. Muna njinga wazi zuiri. Njinga chinde gula chinchini manu ndika kakana njinga nangu ndika gulisa mwende gule nangu nende gulisa pontu ganeshi mwende gule shishi foidi ya spinku di juni aa kupeze para ini kundipeza tangu yanji nisauna naya mulio nisauna gula guloni nayo so kipinangu ndipeze kutukwalisa ma kore gato nangu analongwa pano asa bizaparesele anabizaparesele ni makilente anabwira asabwira nonga antwadidi mbafika nonga paparasa tipano mbafunda nonga painkulo nonga namota ndipate ni destiny ya kuti kwa kwatiwa kwa na jishini wakuta ngafika ukule jasa kwa msaki itanonga pili pida nyerezele msoro mwache agwa ndipini binangwe kutukwalisa maningi ngajo no se governator ndipeza mundumbani kishita partner porque singa mabasa nango kuchita mabasa tumbania tingasiya mabasa ne ngati nango kuchita rapepe ndipisati peza pa nyumba pato ndaulero pano tingazaonika na mpingo mpingo nomono no mpinga pinga nongana zeze ndao sapezeka nonga ndi basa ile nongo kuti ja ne kukoma vitai kukoma kwa basa ngupata mabasa kuenda mukotoka kwenda muti nkazi na anapiana mbakuona agonga zapangana kuti ndikwenda kubasa mbuenda kuenda rato anapiana mbalira kuti ne pale ikewe ne pa kudenda iyo ngadzika randi pindi kuchukwala maningi pa familia tambe ku governo
0: anyakutekenya midududu district ya Kaya mbakalonga tangu ya umbirimi unazamboneka kuna iwo

0: kana. Wama sasanyika tuwela tende.
1: Alima, diliduzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate. Ushu, basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuliduzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikadazatu wana frageja zinji tenepa. Ndiyanji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi udabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena likusimba. Chipu tazati kana ya mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu zinti, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angwa ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
5: I

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni ulikuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya. Bwera kuna yavo. Bwera. Bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo. Chapeo cha china ikakupi. Munsolo tai?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsolo mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Waa. Ini panu basene nda mulanganisa. Mbini mvunzisa pika chita iye. Anangona sakomero na penepio. Mbuda chitambi bozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alifunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iye ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukala kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chide kiru chako itimira kakamwe.

0: mvesera fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tan pepi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona minaturato
1: si pepi tai mtu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo icha
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mhapo
1: unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tikamfunze tuwera tidziwe ndikubiri zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndikukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutongireka penu pachikewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpya kufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo
4: imwe nkhali ndikhala kuti imwe penu mbali yanu alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupha mimba panangu ndi nyoka zakwenda utendo wakugoswa kakamwe wakuti usapha panzizo kuchepa mphapo veserani mwadidi ndikoni na mwankhasa pa nyumba ya ungumi na gumanikadus kuti mudingwe mbamukonzwa panzizo unendema pa nyumba ya ungumi imwani mushtura na pinthu pya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imwani maze kuchena dawiriswa na alalekeneswa na serteza ngakhala kuti khumbwani wanu azatifikisa pyaka pishano pya kubalwa pina likupanza mbatapika pitirizani na kumpasa nkaka wa mbere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka zakwenda penu kolera zisakonzeka mungakwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumwalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal peno alo vida kuna 800149 na 82149 peno 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo
6: uma nova era do futebol resurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazi tambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi.
8: Ndi modi, apo chakachino pinati pifambetani.
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbira anto. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yade, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapivesesa. Ndinati ndizuisa indikani anga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumbu ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anata paswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ndiridi kuitazika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwari mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwari mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Wamasa saliga tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ush,
0: basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkati nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, disakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pebe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Shii, nikada zatu wana frageja zinji tenepa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa me wako, ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nya kupika majibesi.
4: Apo, ngianji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba, chipu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimo mwene, baka yao, sakita kukonde kuripile pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
6: I

0: na chita mivunzo Fatiminha. Nem olho quando a gente nina pini pizinho tu era chita.
1: Fatiminha, bora com a yavo. Bora, bora andi oni chita iwap. Boko si bozi, boko sena ni chapéu chago.
2: Chapéu.
1: Apo, chapéu chete nei kakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapéu chiri munsoro mwako.
0: I, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sapika chita iye. Anangona sa komero na pene ipio. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwela peza nzukuru anga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminha?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukalo kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: Ava de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau.
1: Mpulukiri trikoti komuri, mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani, tavia mangwanani ozuru nyamaserino, mangwanani ochishano choviki njiku gumi neoshinomo yomweji wa kunguru, murino gore makumaviri no matandatu, kumupa mabasa ngondimi iyo chindao. Ndima ino tinozenda nayo, dakara duze no panguva gumi nambiri, tichiti samsambi nguva chikazwete po gumi, tinovia no masoko kuvira maputu ngondimi yo shputukesi. Tikapera kazwa masoko panguveyo. Tinozovia no om provincia jo sulfala. Shkamwe no nyambane ngondimi yo chindao. Sure kwa jomprokiri. Tinozovira mu mumbo. Edu mazwe. No zimwe no tinajo. Nakara pa tinozo pekeja. Masoko okuvira maputu ngondimi shputukesi panguva gumi na imwe. Sure kwazo mpurukiri, tinozenda na jimumbo. Mumbo jukweni kananemu mukati mumangwa nani ozuwa ranya maserino. Kurukwenda dakara panguva gumi na imwe. Noma kumashano omuseswa. Patinozoti tienikani kuitira kutive duwa doni. Vuma basa ngondimi shputukesi wavie kutive indimbiri na yo ndima iozuwa ranya maserino. Alipandekwe iyo mazwi mu mangwanani ano ndi Jean Sacrament mushini jampepo jina Jean Chouf majuau maviri aya ariko tikomori gumanyi zvakanaka ku inondima

0: pano mbire kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo vako pata mbira nyakugamba wangulu
2: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kutidi mwengalamba
1: adakalamba ni matrapu juwao inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi tena pandili kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
3: kina pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira ibi pilipano falemu chisa cha finyinji ndiba pika yavu
2: Kumadi,
4: piru mwadidi kakamu.
2: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
2: Hey, yavu! Ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
5: Mashvida, mashvida, maisapo, mashvida.
6: Shakanaka mpukiri jirukita kuno gumi na imwe makumaviri na mseswa muviri. Onzi oraji 22 minutos. Takuda nija Yola Semedo na Paul Flores. Machiti Marazul.

Chakadi mpurkiri tazo kimba ka John Gove achiti stop violencia nga kuperi nchakadi kurayana nga kuperi kune sana. Kuno nguva kamu jirikita gumi na imu numa kumashano mseso na mseso umwe 11:51 tata kumbiri kamari kwa yedu inu ndima yukutungamira iyo mabasa ngu chindau muzuri nga maseri inu chishano choviki. Wenga pante kwe mazwi di John Sacramento mshini John Pepe jenga jina John Shufu tiriku tikomuri sarayinza kanaka. Muno ashira samsambi mabasa ngondimi shpotukesi. Shindawo shino soviyaje madekano duzi no panguwa mrongo muna. Tino sona nashema.

0: chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: Muhira.
2: Hina, ndiki nori.
1: Oh, urikubika sopa kana?
2: Sopa? Ndiye nokuvunjaira kuti ndikubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
2: Ndizvanadi kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamari.
1: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, uri kuendepi ngokasika?
2: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
1: Musirepeto mabikiro okinori
3: Tropigalia.

0: Daisi basi ngunjini.
1: Ne.
2: Na mshu kumbira shkutu?
0: Nada. Shkutu yenu. Unopuwa shkutu. Enema tenga pao. Mina kotenga muvia. Moha. Na mai na baba ponapo. Danga dotu mwashemu. Tu mwafishesu. Wale andika na kenda kohe kojira eka.
2: Na kutenga ndoka.
0: Na. Oh. Ngana shi ngana vya kushikora. Rukubia na izi izi. Say mama hanyi. Papa mdipo ngeni nini. Gula. Iya andina mwana wa hafza kanaka.
2: Maitu kala?
0: Eh. Ayo watambiwa ite kumbira wane kumbira wana nangatu wakai wana kwa.
2: Waisira kwa.
0: Waisira kwa. Fainesa. Ii lala miloro wali nolokari ii ndambo sasena ndambo.
2: Unanga kuti mshambo kupeke javana vadoko umare kana fuma. Ii mshambo mweni wakashata.
0: Aute itu kumpengesa. Kumpengesa una otomsiodi. Watu hama tabishi ba mzuu, tu mulegira. Uenda kushikura. Anole bachiziwa kitinata. Visio dinyeli ya kashata. Gura umwenye, anopuwa haki dinyeli. Mazi, anangada kitindika hana masi. Arangada kita koko bila mamanu, koko bila papa. Nukuti dako enda pa msupo mungu, nendo kukanya nyumbe mungu, tu dinyeli. Umwenye arangalini. Masi, wali so wanda mashi. Kita sotoso. Gwasa wanda mabandidu. Mabandidu tangashika maziwi tisa. Tingana, tukwa kabe huri kwa msuo. Tambe nyumba choka mkwedu. Janga iji. Choma usua.
2: Kutora singa choma puwe.
0: Kutora mausuo uo msuo. Umazonchi.
2: Umazonchi.
0: Uruka pe kwa andi. Munenda po kutosia nguwa chakato gara kunja.
2: Kutogoga kamari.
0: Basi, neje kwa maka gara. Masuari unumata shpurutana kunja. Kutiti neje kwa bene. Kutawa na wa makabara. Goti nyika ilu kuchicha. Na chichisa imari. Bas. Hapana anubahwa kiti mwani uhabahwa ndika kitambafa. Se anugara ulangada tumazini ndika ita ichi mare andiwa. Ndika tura cha mama u kutura huku nenda kwa tengisa mare niwa. Weida. Nguhuda mare.
2: Waro mbai mbia Marta Luigi kufira muna mdistrito yokaya provincia ino Yosofala jimweni inga izuwale kaveta apa manangaje kuti jizinchi kamo jokasia na jokare no juwale kunanga kuti imuimu mulipa muzipenyu kudari muna vasukuru venyu muna vanenyu nchokadi kamo nkushwapi jo munu dakarira kuriha
0: andakara kuha
2: muno makaya
0: masamba ukarima wa mawana utobika diyo antona dinyiru shuwa tenda kubazari wana shifu chuhuwe shuwa tutengo utoza
2: kuna kakuti kare kuya kanyo kabuchi kana katika maiha masamba maiha wakuti hove jiecho kabuchi mulambo wabuchi so muna siva kuti mulambo mwene kama unu visa hove chakadakacha
0: taiza kanyo waru wafira ngatula sokarifu nunesa kanyita yuziha nukuti laramile wane ne wali ukona kabujiu zoto nesa wali nukuti nika iliku chicha nyama jomusola saibatika zese shanga fushina mtemu zaita wakura wali zoto nesa wali ne kutomuka kitidakenda kupasa kangaji unuveo chino fushuka masamba basi so chicha
2: Waro mulipa muzi kudari kunanga kuti amuna chukuita muda kupurukira mumbo kana ngoma ngo yapi mumbo yo muda kalira kupurukira kana kuzo
0: Jumuna mata
2: Jumuna mata vakawanda vanimba mumbo Jumuna mata nazina kona kunanga kuti shiale chenu izioni
0: zioni yo nakatofe kare
2: wale mabuda matuka
0: mabuda na mana mwe ngoma chakawanda chokudakarira chaono dakarira one ngo ya esi ngoma ino dakara basi
2: chakati chakati meda apa kuzo kana mumbo yokushiara yokigirisha yenga yendiona inga konesa kunyenga jera masimba yeno
0: ngoma chakawanda chokuimba

0: Shadaro mpurukire padoko padoko tirugume kumpire mkate mshiru mpochedo kwa mshiru mpocha pupu tirukuda vijana hapa nambia Martha Luish kufira muna mdistritu iyo kaya provincia ino iyo Sofala. Ngurapi kamu esoko mbia we mgasia shibasi kuna vajaha kuna vaskane ningananga hango kuna nyika ngokuti zvizinje kama zvapera kuchinja maponero owale nokare asiana.
1: Mada dikasiye nyapana. Pana se nubonga kama ngukuti. Mwona mnika matiruari. Yakando daka jashu basi ngukuti. Wari kutichengeta abu. Nyika yakasiye na hayo ngukuti buzi nyika. Masi waliu. Mwona mkaya munu mataka gumani. Ngukuti wari kutichengeta. Chengeta nda gumama kule yaka wanda maningi. Nada. Yakando daka jashu basi. Wari kutichengeta abu. So kwa nini tukubo tubonga ngo tukubo kutichengeta.
0: Walo amunde kuchonga mijabu ukama kutambisa ukama kuti vazinji wa mzivenye kuti mbia Martha Luish valikaya vashatamba no home ushone kamare vazinji wa mfukiranyo mundu makaya.
1: Nini ndino tambisa hama yangu Bera chukuru wangu Muzeji chukuru wangu Saya Timoti wakawanda kuna ndovia patika notambisa hama yangu mwana hama yangu Filipi ndovia notambisa Soza ndovia notambisa Nyawanju ze Saluvi notambisa hama yangu Mariana.
0: Muna zvese zvese zvomunoda kunyengejera zvandishika zivi kama kufunchisa hapa ndiye
1: andina. Andina.
0: Tabonga vapurukiri vandikana varaji Mosambiki takujamisa chirongo chedu kama chapupu kuvira muno mudistritu yokaya kwapita davijana hapa nambia Martha Luish vakabarwa kabuji vakapona makole mazinji kamale mtundu o katika mudistritu nyamatanda muno Msofala. Ndini Bartolomeo Funyo salani.
2: Chapupu, Shirongwa, Shinodulu Jirambirikira, yo umwe no umwe mundu.

0: Chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso wa gumi.
1: Muhira.
2: Hina, ndiki noni.
1: Oh, urikubika sopa kani?
2: Sopa, ndiye nakuvunjaire kuti ndikubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
2: Ndizvonadi kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamari.
1: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, urikuenda ipi ngokasika?
2: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
1: Muserepeto mabikiro okinori.
3: Tropigalia,

0: tongoni. Unaenda Portugal ndeke pata pata. Portugal so heshimoe basi ya pera. Agora tisu dorovuma wa Maputo. Kwa kunekwa ndeke imwe basi pa utwala majogadori. Shiripo shiripo. Ziza lifu ngumpepo.
1: Ati chiripo chiripo zizi alifu ngumpepo. Baba Ameriko Masada Musambola ndi unashu kama wakama.
2: Ya yeah, wakama sobijenye. Kubata na kwedu ndi kushoma. Pulosi pulukandika chene. Ishparari. Fosia tisu tegete bata na kushoni. Musangola chila palari, weda tambo, mesha te, kupira kwa. Agua kumu tisu, atiziku batana kushoni, nipono pino ita, musangola chini, upalari. Kuki tisu takazo, tumbijia, nanganada, epa, kuna ndeki ya tengwa, uhulu, ya via. Yuvia ndeki ya, so ya kafamba, kamu basu nangadini, ya shitagaliki, tenki ipinde kunono, pala chini, yuvia imwini. Ate nyamasi, ativiziwi, nangachini, ya via, aiziwi, kumu shawagara, ativiziwi. Agora uko kutatija nanga pa kubatana kwedu ndikushoma sufosi nanga tisite batana kushoni musangola ila kuloho mesh chanya kale peke kale kuya achinga nundhango nanga pa nada akuna ndeki akuna chinchini akuchinga nundhango majuari tukuvia nundhango ndhango ikuvia nokwazi vatungumire vontungumira rachi musangola ndivona ndikuvona pa sekul pa so kapitawa nanga pa nada hapana kupato vatungumire veni wa musangola vanandhango huru maningi ndivona kupato kupato subjeni vona shivona nini shivona nanga pa nini pa muzipano andina dinyo tenga franco anteng franco ndino tenga usawia unkonsegriye ko hanini masamba o lerere ndo hanu vanango agora no pode nanga pa nini tenga ndihe franco pungwandu nini na semit cash pa zo ko hanen se I think franco ndi tenga pedaço agora tenga pedaço se acho kwani pa chin no vanango uvese nina tenga chini fijan o masamba ndo agora tukunanga subjeni chini wantongumira tudu muno vakushaisha shukuru maningi vavona wona nangepa tisu atina jo chini ndeki ngashutambe chini regionali uwe anamkwalele wake anu chini anu vya kutamba keke tutamu choka kuhia ate makole tinu wanalo dinyeru tutenga ndeki yedu nipuna vino chini pinu zukandika tisu ja tinda utambisa chini kumusangola agora dea samsambi tina seleção ino ku jogo ino ita jogo shikinkonde akubone ni wala apana chikubone ina tapere to kumkuru pale nada wena chini keke pusi shikinkonde ambase tola vandu kunja vese puke vandu kunja vakutamba ino vakutamba ino pusi ina tola vandu kunja nange pa vandu kunja vakutamba ino vandu muno anosea subjundojo una nwana wakaparala akubona ndiana kutamba shon alipo wana antola vivana kusistiria chini watamoshoni agora posi watungumirira vutudu muno ndivona kushaisha zvese zvazvo zvoneka problema chini yondeki siwana kuinta ngatambira jornali ispere pana nanga kandika chini ndango nanga pa nada ndeki keke waona aina mafuta nada esha gariki chinchini vandu liga disputi uzofara yakatakatika taka taka taka iriko reporto ne pinda takatira taka taka epa vandu chandiwa zvisumu chinchini ispere ndeki novia novia novia novia neko vi ndeki agora jumani ajudare vai mais tu tamba regionali juno nanga pa Mozambique watu tamba regionali hawa keke vala porque chini atina dinheiro gati hechia chino konse ku diskuwa no porque na kuha chiro pungan tis dinheiro atina dinheiro yo tuno ke na ko gaushun tuno ne ka boys pungan atina dinheiro no pode
1: Mpuruki ya padoko padoko tirigume kumpiri mkwate mshirungu wa shadu kama vazivi watudu madeko nyamasi shano kama chufiki kena chusumana. Baba Ribeiro Ngoma, ndinote nda kutimakavu na mpikizana uwari. Fransa, Dishro, Bakasola, Spanya, Maviri. Shunuda kunengiri. Asiva zinji, vazinji, vabete nda kuti Fransa inga wina kukuti ina Mbappe kumpejio na Olisi kubiasha kama na Dembele. Vafana vakavanga.
3: Taka joko taka ivona, taka ipurukira, veida Fransa vazinji vazikubata diwe.
1: Ijona kamali.
3: Wamwene waka gogoma kena uchaka jimota, wamwene wenga nuchikalu jawo, gogoma kena uchaka formasi ya kashama para utenga prastamota. Ili parte madingi parte ka Real Madrid, porque quando ish mundiali i mundiali ida kashama ningi. Ngenyo, ate Real Madrid na Barcelona, jengavo kontoyo, jairovavo kumundialio. França, na Espanha, vandu vespira apana apana mundu vezvino nanga ndiana nuniswa pondopo so venanga ngatenda kusperala so kuno fa vandu vamwene venanga kada kuno zvimba vandu ngo remate mas notaenda ko começar kenda kubona bolaria kwa kachikwana chikwana 15 minutos so kuti basa kuchikwana chikwana

xa madyangu. Pulekirani mu xipiri xesu xirangwa xa ndumuri ku vhila nguva sera ni makumavhilo museswa panu pa radio Mozambique misepe vinsara sofala. Tirikesa xa madyangu.

0: Chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseso agumi.
1: Muhira.
2: Hina, ndiki noni.
1: Oh, urikubika sopa kani?
2: Sopa, ndiye nakuvunjaile kuti ndikubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
2: Ndizvonadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamani.
1: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, urikuendepi ngokasika?
2: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
1: Musirepeto mabikiro okinori.
3: Tropigalia,

0: Alimwe mwaretu machaso. Alimwe alimwe mumbuya tambo.
1: Alimwe alimwe mo alimuno mbuya tambo na mbuya ngano. Mbuya ngano.
2: Mbuya? Machibesedidi. Machibesedidi kuna balance na natibesera makundu manai. Machibesedidi makamaka kucheza pantokozi. Lairo tina yapo vano anafuna kuti koma koma tika Dodoma pangono na basa jiko ndina chembero cha nkuzinya
1: imu madziwa ya basi madziwa wapa
2: ngabi ziwa kusalunga ngabi ngabi mala mundu usakula mbufunza mpaka kwenda
1: ine pano nisajita petu mwadidi mweni mini vijio kuti aaa huku ndatula makongo hakuipata basa makongo
2: imu ndiana pia unatinepo alipo na nguwa avika ngabe pana kankuru ndi pana kankuru
1: ngabe mbwenye mundu hulu kuti ananzimu wakufuna kudziki sika kuti ndini ndini basi
2: ndini ndini
1: ndiana jitapepio
2: ndiana jitapene pinza chipode ya jitape didi nga kupiona kutela kujitape didi
1: ngabe ngabe ngabe ifembo nzimu mbuno msido paswa ni
2: ngabe
1: wadziwa wadziwa
2: hii mvizu kubuka pia zimbano mzimono mzimu paswa hii mvizu kumalambo gumika
1: ndini ndanapio mbuti nepo
2: muna kula na nzeru ya abu ya bani nga nyimbu ida mbambu ya oyu kwa padondo mbani leyao apika mwana mbawala kula nkukala patundu apika buka imbi nkutunda se tunda tayo imbi nkabibuluka munaona pale jinchi nwada vlira nangu akafika pia kama kumashanu anasorti kuluma nenge
1: musajua tangbiranji
2: ngabe
1: ife
2: mizizano
1: mizizino ya chinchino ya
2: chinchino
1: azinji ya lukaramashefi ya nangu ndiana piana
2: piana
1: hapo kuna buka hiu huku hiu nkabe funziswa tae kutu unga kapili chef safima kuti ukwate nkunushu
2: uchitipi panangu na gumana nkalamba lipepa pampando.
1: Aha,
2: nkalamba adafunza ta, iwa funza una mabuku makulu makulu.
1: Apalemu.
2: Aha.
1: Iwa poli jisisa pia kulemba tani.
2: Tani, tani.
1: Mbwenye na ule kuti ndinya kudzia kuchita. Apalemu.
2: Asiana.
1: Hapa panansinzu ukulu kutubwa ni mudzoni.
2: Ndimu mweni hapo.
1: Leka kunyozo norede.
2: Leka kunyozo. Ife anapia na chinchino.
1: Anapia na chinchino. Asanza kama ana kuenda sedu. Nitangbira pia kufuna kudzikisika.
2: Kutini nda pandira mabuku makulu makulu makulu. Universidad.
1: Pana kaleni go. Kota. Fashe kilu.
2: Anantula kota. Jao madala.
1: Madala. Madala nkafuna pangwa tepo.
2: Madala.
1: Ine nipanga madala. Chii ya munamu. Njongene na machaka chantelo.
2: Ine kuna menyeni mpaka misuku angoku walibwa pana nditwa madala ni mchai ni madala ni tungange.
1: Hapo
2: mukundi tula madala.
1: Na jambo yanga rotaita ni byalo.
2: Inga bichipu nalini. Ndi manungu anga daipa sini madala ndi mpaleni.
1: Asabidziwe kuti uno anachemera madala huyu. Ndishatira chakufunda.
2: Pa pia kama 13 basi unatuluadi madala pa pia kama 13. Mbuya.
1: Mwagwesera na.
2: Ngabe 13 basi.
1: Katera zito masaka katera.
2: Ngabe chipo na lini. Pia kama 13 basi unatuliwa madala. Maibatina kunyumba ndinskaneni. Maibatina kunyumba na pia kapingasi. Makumaira na 3 basi.
1: Imu nghajo kutia madala jijinu susuka maifuna mai maminina.
2: Maminina.
1: Agora.
2: Wakamala.
1: Mangwane kucha manyugulana basi.
2: Manyugulana. Mbatawiwa.
1: Ano chajipo.
2: Kabebe.
1: Wa. Nga wapire sa shikiriasa inu mpresta wa chiyaji. Ndi tangwina. Sinzu nwe watungo.
2: Wapita.
1: Idadi sa senta kontra 20.
2: Mwona ra. Alonga vika ntonga inatunga. Mbana demba jimbwena vika ntonga inatunga.
1: Mwenye pechichino apalemu. Ndipina ngombo.
2: Mina ngombo.
1: Tinga ndapire. Mpimba za kanda, kuruguzo, kaya
2: ya magarafa
1: sena imurasa huko kuna mitombo yangu ya misa isa suta mbifemo zi
3: ya humwati tani mnandilikira ya humwati tani
1: mitombo yangu inangu mina suta mbifemo
3: mnandilikira ya humwati tani
1: mitombo
2: ona alugwera kuna imu nye mazango shaba
3: ama
2: mazango mkugweri wa shaku neko
3: mwengari mkona
2: kumwekele wao kajimwa nakuva maso
3: ili na mungisa ya humwati tani
2: humwati tani mitombo
3: awena taira basi
1: ili ndi kutaira na kuti nisabiziwa tisabichita
3: zangu musaiziwa yafu
1: beme
2: ya bakalunga nisana mata nkabi na mata tapata lero tapata
1: apalemu
2: nkabi na mata
1: apalemu nyakuna mata mbali kibisa da nyakuna mata na bisa ule
3: ombas
1: chiripu
2: Ninga pastori mbani, pastori mkulu Filizardo, pastori wa mbani wache uya na kateti mbani.
3: Mbu ya Sergio.
2: Sergio Paza.
1: Asabisa?
2: Ana venu beno songa mundi mumu ina sabisa vyao venu.
3: Ah,
2: nga bisa
3: vi. Ah,
2: nga bisa. Aza kabakwecha.
3: Nga
1: bisa. Kala kutumusa pumpa. Sabiona pinango mu internet umu.
3: Si.
1: Pastori menyamwana na sintu. Uwa kala kubi.
3: Pastor.
1: Ah.
3: Mukumukenya.
2: Ka iyo mbuya Sergio akadatipanga chitankano kibozi chikada chitika kwa utete na pastor.
3: Na pastor
2: kama.
1: Ah, bas.
3: Nizi dagwande.
1: Bas. Yamara ntongo. Ndonga na mazina por favor. Ngoba mbaya mna chakungu tia na dadatipanga ndivuvu.
2: Ah.
1: So ine nikupangani.
2: Ande.
1: Ah, funa semba. Nijijinu. Ine pipanu inu. Nja kunensa. Nga funa pili semba. Saka mbutunga. Kusasenta. Kontra 55.
2: Aha. Pepe muna virana. Sia ni pia kabishano.
1: Pepe muna virana.
2: Muna virana.
1: Panango pia kakumi.
3: Vintinya wa mavintinya.
1: Vintinya shamwana ndi kebra kabesi.
2: Kodi anafuna kwa kwa tambu mbani. Imu kwa lunga ndi kebra kabesi. Anafuna kwa kwa tambani.
3: Imu inga muna kwa
1: tambani. Njanzao. Anya virusi da dibo zeni. Duzentu kilometu per hora. Uimu duzentu kilometu per hora.
3: Vamos embora.
2: Impati.
1: Pepe ndepa fana zabusa hii chapeo kutu. Jena. Ndaza kangumana mbu duzentu duzentu. Agora. Iye nkaze na duzentu kilometu per hora. Iyo mamuna.
3: Ukumenya kinzi.
1: Ate
2: ki mboya
1: kinzi jandi tratori ya marke mievu
2: tratori na ina subenze na mboya phatako wa
3: watoma jatu so sanza
2: wa abwera yele
3: alugovesera
2: no
1: batende
3: ore
1: lokal madzina pepe ni panu cha
2: but konda ku plosa tabanzizi zinanga ndini Lorenzo Mekengano kuzuika kuti nzero ndinazo sorting habe bina pateni pensene pulwa ngabe fika ngombe mboya
1: basi
2: aha
3: nyembo pakutoma nati bondia yavu bondia mbuya ngano bondia vesero sena radio Mozambique Ini mbani kuwanda kubanzi, sisinanga ndini wano nsuleri nasi Lucy Utambu. Tripa mbozi, iye ntongaika ngapifuna mpaka kumapeto programa. Buon dia.
1: Basi.
3: Basi.
2: Yes, basi.
1: Pontu final.

0: Ife radio Mosambiki pano papeira. Programa njio kucheza pantuku. Zimwaza mwafika. Alo.
1: Alo. Machbesadidi.
0: Machbesadidi mbuya. Kapu maso wa masiku tipangini. Zina mkulongra kupi.
1: Pano mkulonga na Paulo Vernigistani. Mbukira kuno kukombe. Distrita Nyamatanda.
0: Mbuya Paulo Vernigistani. Tipangeni kwe kukombe. Mwachiru atane nsiku ya liru. Tipangeni ifit na mboka munu mshutuda rado Msambiku mwa hivyo peno ngabi kweko
1: taipo
0: mdawise ni pepo mbana nafuna dawiswa pepo ndi nkazi peno ndi mamuna
1: ini ndi kukundu kwa mamuna
0: imu pia ubandidu ubandidi pinga kupifuna pa nyumba
1: pia kuipa kami funa pa nyumba
0: panalei pepo panalei
1: Brigedeva ndi kanaja kulonga mburuani nga suwa sabau tani nga ini pai. Kwa ndi kanyinda ja kutu manangawi yung kwenye mbogora iye manangawi kwa ndaka mstrakari kota. Nga bera unanga nga chakut matematika neo alku mpapoto. Pasene na namala mba nisala njuti.
0: Ahi.
1: Kwa kunde sila na kwenye mbazene ya mbile tuzaki
0: dizeni. Kuna ufune, kuna anzachi.
1: Batini.
0: Aha, tasia na pepu. Tensene ndi fentundu watu ndi obozene mbewa, mbewa na ngabi. Godwa, mbenembe, nyakarabunyu. Biangara kumulangani. Mbonya pata idana, anangu anatakale mazi, anangu puja. Ora, chapa mkundawisa
2: mkazi.
0: Ime mulikundi ya mamuna.
1: Ine mbilikunja.
0: Takuta, mbuya vitu nishipangeni, mapeto sumamu na pita tando kwe kumkombesi.
1: Mapeto semana, kena punga kena, kenda kumunda.
0: Mhmm.
1: Domingo kuenda kwa igreja
0: anti
1: ndio kile bangwa semana
0: kungula mapikado
1: mwana
0: ati baba kapo tinga gwerambo pinda mwenyekiro nenda kunani daka mao
1: mwanyikiro cha kutoma unenda kuna zimaye wanga asante beka kitulo Angelina mwandipezari
0: amurzinyo
1: mwana angazabira sana pia nanga usenene
0: andi
1: Zabira na Ashamari akutesa pantokozi. Raul Manyoa wakutoma. Mariano Jovencio Batwiri. Na Mbuya Nyapawa. Na Mbuya Mwanko. Na imwe muli pakaluta panjujuna mwuseleni utatuanu muli pampanye pakaluta.
0: Andi.
1: Na onsene anandibwa kukenzizi ukupita azinjimba kufuna atipembo inga lapisa maningi na janzizi maningi. Takuta ndako makiri.
0: Takuta ndife mbuye vernish salan madidi tunonana nansi kwa chei.
1: Brigado.
0: Brigado, chao.

0: hapa Bozibeni ninganyelere
1: angora ine ngilikutale ngitakuisambo vivi
0: habibi ntuma munankulu tina anthu alikhaya tina anthu aliteti mamunankulu ndi pinthumbe kunensa penepe hapa nyamatanda bebedo mazongwa safambirana apo numero mbya... numero mwaziwu kuzibva zidalongefe pano zakuponya kota
1: numero ndachikuiva tayi
0: penu ndizithimizi kuzilongesa
1: longeni mbuya safunambo vitizike na kuvalira kwa siyana
0: oito seti
1: 69 69
0: 25 25 56 52 2 8 7 5 8 7 6 9 25 52 2 aha mukafuna njikhumukhumu mmenyani ntokozi munacheza na kupangane ninji pinafunika salani mwadidi

0: gabe kulimira nayo program atu tikona kuti wafika mulendo mwaza mwafika alo
1: alo mbuyatambo alo
0: machibesa didi baba
1: machibesa didi machibesa didi
0: kapoti pangeni maso wa masiku paka nyamwanache zina mkulungira kupi
1: hapa mkulungira pastori felizardo bestala franki kuna nyamatata
2: hawa ndikava cheza bontu nambuya adabuluka panu wa vinti umawora ntakuvani vyanga mamuna nkulini
0: Mbuya pastori bestala
1: ngabe gona isi mbuyangano ngabe gona
2: abed
1: ngabe gona isi aha kupita kuchisena kabula kuchindao kupita kuchisena
2: imu mwene mamuna nko
0: mbuya pastori das
1: mbuya
0: aha tipangeni adamu na eva mbani adatoma kufa pepo
1: adatoma kwani
0: adatoma kutisia
1: adatoma kutisia ndi adamu
0: aha
1: Ah.
0: Pepe napigumana buku yani Antigo or Novo Testamento?
1: Dineimu Antigo
2: Kode alukulongera kupi mamuna?
0: Mbuya mkulongera kupi?
1: Ine ndukulongera distrito ya Matanda Lokali dada Netshira Gairo mbikala ya Tangwa
0: Netshira ya Tangwa
1: Sekretari kaunda jurnal
0: Alright, mbuya
1: Mbuya.
0: Ife tina kafe munu mshituda radu Msambiki.
1: Ah, sote automa franjibu ngunye mbuya, mbuya, mbuya Lorenzo ngana ziru njilonda jinanga. Nda aponyera lero marutatu beko.
0: Ya, ini ninapeza pangono. Ime munga ponya, panango mwaponya mvodako pra Movitel. Pino Movitel pra vodako. Kazi njikene zina ngabuka. Tichikile nisamba.
2: Habe mbuya, iyo amenya ntokoza longa na inimanu. Ah. Zinanu mwazuku iva mamunakulu?
1: Mwazuku ilonga tae.
2: Mwazuku ilonga?
1: Ah.
2: Kalireni ndine isaka nchikumuku mubano ndina kupangani. Zinanu dumu... Ani?
1: Takumbuya.
2: Takumbuya. Eh? Ndine ilonga bano mbuya, eh? Mbuya pastore Felizardo Bistala.
1: Bistala Franki.
0: Panangu wa wena kada kwa tigere.
2: Apuchino? Ndai longa bani.
0: Akalmora sao.
2: Dabuluka pastore.
0: Akapisa masatani kwe.
2: Dabuka pastore Pedrito shishenti metikash. Ndaza zinano pastore Felizardo Bistala. Ilipu ise metikash.
0: Ise metikash.
1: Oh, tazu mbuya.
0: Ah, ili. Kapo mbuya pastore. Tipeze nimbo maonero anu, adadawa.